kwama bi timi sesa bere bia emre ene eniyama etimi sesa time bia bere bia. So don't devalue or hate anyone in life. And the hunu nua se wo yenipa te se wo a kana opa kire aya hunu nua se wo yenipa te se wo a se wo ho afa chen no se wo sika chen no se wo ni monyam chen no aya hunu ne se emre bi betimi abese sama na benya ni monyam achen wo nti manfa wo sika empopo nipa manfa se mi wawo bi a wawo emtwa nipa mpoa koda ne timi wu mabe sabi bonyi why nti aya susu fa ne ma bi twa nipa mpoa usika na wo ka na se fie bi a wo tim na wa wa bi a wo ko.

no mu si nkunsini atwetwe ti ye nuachi ene nyamede humuaye baaye ebe man nkunsini Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nyame ementi asie de enti ayafa saasem wei ede ye futusem ne ede kirekire yaasem nyinara ene se obi a wakotena se baabi atwere nhoma atwere Quran na ye bisa se saa papa no twere ni dimpo egu honuma obehu ni dimpo de ebeka ne se daabi wo twere ne maami din awa arabic mgu ho obehu de ebeka ne se daabi subhanallah wallahi no ankasa ni dimpo utwere gu wa onhunu a ene obi din ene obehu agba akire wo di nyame hyeda ne saa mu yi no se ebeye obi a onimo obi o onye obi onima akire no onimo obi o onye obi o ya oya kenkanfo na oba be kenkan be hu akire na koreshi fo wiase afana ya baba kase papa we oni ma twere na oni ma kenken ti a otwere Quran enti a nkramofo di a chire ne nyame hyade na yi no subhanallah ni din twere go ha oni mu subhanallah eni enya ni guase emfa ma na esanse ye wonne bi wo mo a omuni ma twere omuni ma kenkan nso problems e ba na kase o mun solve a wallahi no mo san so di problems ni bi ade ababe ka ho o ma dwen yo mo se o ma ko school o ma ye graduate o ma wiye university nti o mo e wo nyansan ese no bibiara wallahi nyansan ni nimdie enye school mu nko a Muhammad sallallahu alaihi wasallam si classroom da nanso nimdie na o wo no di e na ontimi entre se ye hwe nhoma so akenken na ontimi nanso Quran bebrebe we nyina ni nsema nyame de suman ebe pemi ne omo omo so omadwe mu dompo e gine ho nyanse ewo mu no wallahi wo de compare de omo wadada na enye 1% po subhanallah nyame amen ti ase ti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne nyame esamu ene yi no nti Quran eson Muhammad sallam a oni ma twere ni ma kenkan so obeka sam atire ne sahaba fo mpo na se ya atwere a ofa dua na odi aye sign bi e wo form subhanallah na odi a kire o musi we e kire sei we e kire sei la ilaha illallah ni pa oti sei entimi nkohye ba bi nkotwa nkontompo e metwere ade e mfa meba se ono nyame asoma no a manfo etwa nkontompo se ono na numu asem subhanallah abra kenkan po utwere gu ho a ohunu nanso na Quran nyina ewo ni tim se nya nyame ene sa mu yi na wey emtimi enye possible da nyame emo ente ase na nyankopon fa ebone enche enye no nko ara mu bisa na question bebre ye won ko fo bi no wono ma o maba atwa mu ko ti Quraysh fo san bisa nko nsheri Muhammad sallallahu alaihi wasallam se okay nko fo bi a mrantie bi o maba atwa mu ko ka mo ho asem e kire ye se no kware ni nyame ani mu menu a wutie megire fo se uwa honum na se obi ba se si wase papa bia waba atwa muko kan ho asem kire me a menim se sa nipo ogina wani mse uyo obi a usuro na obetimi abona som esan se sa woka sa asem we anhyeda enta asom mu se papa bia waba atwa muko kan ho asem kire me papa be na men kan ho asem o papa bia oba aye ekomfie beye eye apema kire na se mfie beye duasani na papa no na oba ba ko kan ho asem kire me subhanallah kwan biara ni asem wei ano so ohwe Quran yi kire di kan ba mfiti ase po a e ka kire nkonhyeni se abra nkonhyeni ogusu enya yi kire no obi biara opese obisa na asem embisa nti ameka se e ma binu kwan embisa ye menses ho asem nsabuo ho asem ebinum ebisa ye adwaman ho asem ebinum ebisa ye nsanom ho asem ebinum ebisa ye chacha ho asem subhanallah na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ono a onnim hwe na onsan suma akwanya se mummisa de mope bia akwakwae se president a waba abonten wase mummisa electricity ho asem ana question bia mope so kase mummisa electricity ho asem a ana se gana enyi amkanie ho asem ana che se wasua ho ade e na oba abeka ho asem ay den akire subhanallah amamfo betimi abise sen se no nko a e na wasua e na oba bibisa na mum se president kase mummisa mo question bia amopa obi pa obebisa ye kwan ho asem obi pa obebisa ye

Yafeni sakio odiboye niye papa papa mojali koko ulomu. Emne bine base, yesu okojali kwa abondinso ake kansempa.